0: Lajeng dalu ki kagem Kang Mas Martono ingkang ngresakaken gending serampat. Ngresaki serampat yung. Engko ya, Nduk.
1: Endang
0: iya, yung dijumbuhi karo Andrian.

0: dulu, setiap pagi bantuan di komput dengan ngusirami. Kau pilihkan cengromo dalam ibu berhenti pirso yang sak wanci-wanci. Mesti kemauan tadi karena mengalihkan cengromo dalam ibu. Kau tentang kata lumpen, sudah pulau katur.
1: Ini tompok panggis dunia ubay tanpa nongayu.
0: Ini sangat angin pulau ngusir.
1: Makanian kan ngusir. Dengan katuan saka bingkol.
2: Mati sila ng siya. Sila ng siya. Gusto ko. Huwag ko yung pagkikinayos.
3: Manginigin yung
2: siya. Suwara nyo, gusto ko yung mga kumili. Kita terus-terus kayo magpulay kayo. Kawag ilangkap mo sa iyo. Ako. Naging sabi singat mo. Kurumaran ato mo sa kapili. Isuwantok. Kabisan mo, kawasasan mo, kawalok mo, moralo ka sa ikapit. Ano darami sa pinakus, kuntas sa minakpet. Toto na pradyan, kawasis. Toto niloroko, toto nene. Olay budoyo, kawasis. Dikitin ka sa pungkulit. Yan sa lansi-lansi, di mo kumabuti. At natin. Oropo sinawatir. Nagkasira mo sinawatir. Win! Sindayan sinaw. Mga parang cocok ka rin ngayon. Berkomitmen.